0: Amwasa mtia mwenna batu sa kumimo jamwe jenja ula watana wakutuka obude bukulesa wanobadu wagina kufunake za weekendi otaniko kube mimiro ogende mabala otunulide bulianywa ogende mikuju kebienja ulo mbivuwe bienja ulo agoto ina kuhulianga wano wakede dokola gochari waka so mzuke wenzi jide kumacha uruwa mchala gwentiro kusanga wambi yao mchikubo ngalimu kupango obusa wawe bichinga ya kede da
1: sama
0: ama weba lekukola nangamba we bale kukera muwala baba nga nayo bale kukera mama mchala mkuru
1: hey arefe jetu ise tusanze mvubuka nga talimu saati atambula budde bwa matulutulu na talimu saati luga kati ono muchi auli wayo na abakera nga dawe bavamu mukama nga ina kusasira omuyite ko tuke jolaga nolwecho so kakati gwo mvubuka ku machoko mbudde obwasulwe talimu saati oba
0: mugobye ne bajiza
2: mugatana mwe ngabuli buli konda abakongo okubira abeka musajja taina sente yabadde mu bale yagulide abantu omwenge ne beyagabidde sente
0: yaduga za mameza
1: abantu bengulide gwe tomanyi dirwe bangulira bo
2: yego mali wachimba wadde
0: yo manyi cho babe bampadde mbawe
1: Nyinza nokubanze mbagulide yego manyi amatoke gende eto obwolumu je gava
2: gwe manje gaita
1: Abubani nzo kubanga nange waliwolo webanga tobu waya
2: obagwa manyi kwenzi gyanta mide jemba nakuguze ntinze bana kuguze buli lunaku
1: awuli no lwechi abantu abamunga tebakushawonga wa mawulire don tambulira konde ka
2: twa kana yema awulire
1: fetu bayiwe tutitenka nyama kane gabawo
2: ni gabawo
1: zege abantu abamu bane babakula daga ndi ngasi kulaba bwa ashwe batandika nti uwa nabugabo Ito chistobo kananga ba waliwa na aliku chenyanja Batukula kukwali
0: Batukula
1: Ya siri wa munange Ugedo kudeka ngomuntu wa yazimba gata nyeda

0: Baba namu wadi
1: amuboli debu ino ya mula bata nakulaba
0: fajiba watisa polusa kubile ikifara nyi
1: na lute gende
0: walu kubaba kubile simu na yonga oliru da wasebo kaba mbanya naka ndi maugola naka maugola ndi ii neru acholi imba bo ya tege ya ndi pamuna naka ma ye wano kwele kini street ya wali maugola pharmacy
2: Tiasa
1: bana cho. Bozi na mama bagenda banaye mukushakala. Ugenze na omuchalo mulawe gendeleze chusa kuungoye dai kona abo chuse. Walo mkwano kwange omuchala mbyala agalo muchaisa munne. Nambuka oli nani ono naga oyo simumanyi. Ona mwitotya.
0: Simumanyi.
1: Nyabo go tuyitotya. Ngomwambe yabuza. Nela ne kusajja go wepanka. Bane kusajja gwe obwenzo obukuli gwendoli. Nambuka nyabo njogera kongani.
2: You go to wow.
1: Chisira ni kwa siri wala sasu zenawe na mugambe uwa. Chavaga mbomuchala. Wamba nyabo. Waba wakana nino sasu zenaye. Mukemele wabata yamba danda wea yabi kubo.
0: Katuonda
1: wala. Mchala gino mubi kula wati gayanda wea yabi.
0: Uwa ya liya mula venga asipubu guwa venga tesati yesi.
1: Nenda tata ya liya susi uka tiya chusi.
0: Nenda tata.
3: Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu, Radio Yomtu wa ulijo.
4: Mwage seswa.
3: Chichi.
4: Mwaga ulide.
3: Agaliwa.
4: Chitongo lechiweza chomsoro mundamu guwanga icha URA. Chukua domu kisagumu, atega gwe gusemba. Okoze sechisonyi wukumakoba ni ingasi. Kumsoro omukadde okukubanjibwa. Choino kola kwe kusasuro omusoro okukubanjibwa omukadde. Oguta susa nga asatu ogu omukaga bili abili mwena. Chisonyi wukumakoba ni ingasi chukwile umagina uo. Choka chisingo kusanyu sa chichi. URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kino kiggwako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo ogwo gwokka ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosobola kuguna omuntu. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
5: Owaye jeje, walabye kutanke zaka ya kana. Eziri kubizime wanoo nena huzino.
6: Iye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanks, okuva mstira and tube. Atinga yi company yesigika. Mkukuli ya stainless tanks. Uwamune sairozi, biite vya jibiensi gomu Uganda.
5: Wow, kwe gamba za bubu. Neshe chizifuro kubeze nja ulo.
6: Anti ulichimwe chazo, chanja ulo. Stainless tanks, tezita laga. Tezikosebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atinga nyango kukuma. Echizifule telekeo lia maza mayonje lichas. Sinze.
5: Katatezo sairozi, obebi ajibi ensigo.
6: Stila nitubu stainless sairozi, na zote zili na bulabe, kunsigo ze tupa tuteresemu, olufa nyumaru wa makungula. Obebi limebio na, bitupa tuteresemu kumare bange dene, gamba ngebi janjalo, entungo nebi dala.
5: Agundo maulile marunji, eriaba limi na haba suubuzi.
6: Babula, nawe wandiba do tambula no mulembe, katiduko gene mstila nitubu, uegulile smart tank soba sairozi, olida kweba za. Stila nitubu. Inspired by innovation. Abazadde na mwabala vila abana. Abana bamwe. Mwaba wandisizo kufuna nini? Umanyebi sede bisinga. Tuli indaka serango mana agenda kola bigezo. Afunyo lugendo jalaga. Yeta gabu janjabi. Obensonga yunenkulu. Nge mweta gisa nini? Netulio katutani kukusaga sagana. Netufuna stressi. Nemi limone jitu uko kwesiba. Katitoli nda sawa ya kana yochani. Chikole kati. Genda kwa ofisi za nila. Ezikuli okumpi. Obechifocho na oba wandikira. Ngolino umana wo. Kosa nini namba yogu wa mzade. Oba labidido umana. Umana wa sobulo kuandikibwa. Afune nini. Singaba zade bebo mbiba beda bafa. Gwa labidido umana. Oba mulina kwa bufuna njizibwa. Funa nini yomu kubolu ganda bomu saigwe. Okufa kurudalu watata obolu wa mama. Ojina yoku chitongole. Urumana wa wandisibwa afune nini. Umwana wali nerinya, n'olwekyo yetaga nini. Wandi sale ro umwana wo, n'ekitongole kya nira. Okwe walebi zibwe biyinza okudirira. Obubaka buno bukutuusibwako. National Identification and Registration Authority. Nira.
7: Sebo, sende meko kutuka mu tawuni.
8: Hey, boss, mutwalo gumune ekitundu.
7: Omutwalo gumune ekitundu? Musajja, ebei ya mafuta ange bali bubi.
8: Boss, tota andika. Bwe nkufugire 15 mbanga kufugido bwerere.
7: Kati insunga lwaki wetaga okulinyisa omutindo.
8: Omutindo?
7: Yeah, new TVS. HRX 125 G5 enegekereza mafuta atenge etambu dengendo nyingi nofuna amagoba manji
8: G5 olusina kendeza stomu wendo gwe bisale bya mafuta
7: nedda yuvraji TVS egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 mweddu kumwerere bogula yemu
8: mitwaro 10 ya mafuta bosi kankutwale ku 15 ngenda banda katikati
7: G5 etuse TVS HRX 125

0: Tukwebaza nnyo Sseruganda ng'otuuse ku mulimu naye nga kati osibyewo n'ogaana bansibyewo ng'ende osanzeewo ebitategereka ku mulyango n'ogaana nga ekisaaga nzikiridde mu kyalo gye banzaala nkomawo banampulira nange sizannya
1: waliwo n'abapa abakamerika asanga baterezeza usutulu nakwate girita bwatiwebwaba
0: naisamu
1: naluka agisalamu
0: waliwo omusajja eyewaffe naye yali tasaaga yasanga ak'omutwalo seera byali bya bwavu nga kali awo waliwo embugo waliwo eddagala bombo lye bakunyidde nakwate embagora ija kubakuba kiboko mbooba okuba embooko munaana nomwana ojjawo sente n'ogenda weerira
2: netusinziira olwo netukutuukako yonna gy'oli radio buto kati ndowooza otegedde radio kigy'owuliriza
3: radio y'omuntu wa bulijjo.

0: 무엇이 퍼지무
1: 라디오 무기
0: 라디오
1: 영웅 조아블리죠
2: Grande que banca. Wetu wetu lese mkolo kolo. Msewe semba yo. Esawe yo kune kometienza program sengkera. Buli lugendo. Lutani kano kusemvula. Buli chiloto. Chikulanga chinyuevu. Wetu banga tutambuli dewamu. Stanbic Bank. Edunga mziwa banki nkule ya Uganda.
3: The sound of love is
2: born. Sports. Sports. Sports analysis. On a sports analysis. Wano program sengkera.
4: Oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebali ddala mwebali kubiranga ate mujje kumiddeko mwebali kubiranga ate muwuliriza yenze tamukedde mu balune enteekateeka ya sports analysis ate bwe naba nvuddewo ye ttiimu eyo eyaserukera egenda okujja kwongereyo paka essaawa zigenda kubeerera ddala nnya ez'amakya ag'olunaku olwaleero okusookera ddala tuyingira weekend weekend yagenda kubera mu ebintu bingi weekend metuinzo okulabira liji gwangi ya Bungereza ngegabibwa kwanga weekend yetugenda kwanga tetuyingira mu in fact paka mu wiki yonna okugwa ko kutuka mu wiki eri done chokubiri weekend metugenda okulabira omuwanguzi w'ekikopo ekyo echa FA Cup echo choma teka omuwanguzi w'ekikopo ekyo aina okubeera ng'ate alabibwa era club ya Chelsea egenda kubanga ate esamba club ya bannaffe aba Manchester City naye nga bajja mu kapiira kano waliwo ensonga nga bbiri ez'okwetegereza oba ssatu ekisooka ffenna tukikkirize nti club ya Chelsea sizoni eno tebadde bulungi n'akamu ffenna tukikkirize nti omutindo gwa club ya Chelsea gubaddemu ebirumira bingi omutindo gwa club ya Chelsea gubaddemu okusikomugwa kunji club eno watekwa kubanga waliwo ebyomunda ebitatambula bulungi ebivira ko performance ya club eno mbi kubanga ekisoka nti club ya Chelsea si club joins okuloza koko na si club joins okuloza koko nti mbutufe ina basambi ababi ye club ya Chelsea era nebe tugenda naddala mu nebogeza ko kubanga otunulira kubiche bisodo pira nga tebikoleddwa naddamu season notunulira abasambi wanotani ko kubiranga toba menya amenya omukuomu ogenda okulabanga waliyo ebitagatta kutimya banafa abache usikubanga otunulira abasaminga ko Palma nti omutindo gwe yatandika nagwo chiyali aina chonna njago kutegeza koko nti na techina vamu techiri mumulaka chiyali aina chonna yemusambi ogobaita ko Palma atenga performance ya club ya Chelsea yali etandikira kuye nga club eno kwegena masu nokubera ngezimbira nga club eno kwegena masu nokubera nga ate etandikira mubulichimu niye mukasera kano njago kutegeza koko nti omutindo gwe gwagenda gusebengerera paka dene chokubiri nti bwetuna basami nga ba Enzo Fernandez kwanga Enzo walio gato msami Enzo ngomuteka ko Pedro Neto ngomuteka ko msami ogubaita ko Palma kale nomugata ko nomusami yao Pedro abasambi abo nga mu butufu olabira ddala nti waliwo ekinyusa ekiri mu kubeera nga tekitambula nti kyotse eina kweyimiridde naye abasambi abo bonna tebakyawaayo bwogezako okubanga otuna ensonga nga bwe zitambula abasambi abo bonna tebaprovidinga kye balina kubeera ng'ate baprovidinga mu kaseera kano mu butuufu olabira ddala nga tebakyawaayo eri club ya bannaffe aba Chelsea mu ekyo kye balina okubeera nga tebawaayo okulaba nti club eno egezaako okubeera ng'ate esituka mu kaseera kano basamba club ya Man City eyinza okubanga gezimu kwezo club mu kaseera kano enyivu eyinza okubanga mu kaseera kano zezimu kwezo clubs ezeddalu nga olunaku lwegenda maso n'okubeera ng'ate egenda mu kisaawe naddange tulidde ekikopo ng'ekya FA Cup kubanga eyagala kubanga ewangula domestic double ebyo gye tuyita domestic double ewaka kubanga oba owangudde ekikopo ekya league rather oba owangudde ekikopo ekya FA Cup Deno ngo wangu de chikope checha Carling Cup. So katimuerio, klabu no chesinga dokuwele angate yetaga. Eya klabu ya Manchester City. Elobo yao, Premier League ya inzo kuwele angajia Barima. Singa, asu ntesu ula dibali na. Premier League ya inzo kuwele angata agenda Barima. Na yate, muli mwenso bi pepu za tagala kuwele angata akola. Mukasera kanu. Okusisinka na klabu ya Chelsea. Omtende McFarlane. Aino kuwele angata akola bintu bingi. McFarlane. Aino kuwele angakole bintu bingi. Evi gendo kuwele angatabi detila klabu ya wanafa wa Chelsea. Okuangule chikopo. Kupanga mukasera kanu. Nti Manchester tunile chikopo echa FA Cup. Atenga na masu we gata deku chikope echa Premier League singa. Klabu ya Arsenal egena masu no kuwele angate ekola enso. Ye muyo kaa. Nadamu kasera kanu. So tu ingila weekend. Nga eche chikopo uechiri. HI FA Cup, tugena kupanga, tugena mufinals, tuingila weekend, oba tuingile mipia jigendo kupila angate jidako, astumanchichi genda kupila angate chivamu, Manchester United, mwenzo kusechuali ingila H4Chayo, H4Satu, na kupanga club ya Liverpool, ni club ya Aston Villa, basa ambaka ungez, akoru na kuruwa lero, ilamu kusambaka ungez, akoru na kuruwa lero, njago kutegeza kuko, ndichi genda kupila angate, na chivali tiyoko ngilo closing a gap, wakati wabwe, ne klabu ya wanafe aba Manchester United, ye klabu ya Liverpool, ne klabu ya wanafe aba Aston Villa, mugemu jivagendo kwele angate, aba za nyaka ungezi, kuna kwele kubanga, tuja mugemu eno, ngambutufu klabu ya Liverpool, omukisaguchi aliwo, okuangelo kwele angate funza, no kwa agalo kumare ya mtufecho kusatumuliji, ye guangi ya mungereze yoku ntiku. Then, na matimzo kude wansi, gatuna motispa, ga klabu ya Nottingham, in fact, club ya tunamotipa, ne club ya West Ham, ama club za gabili, gegali mkwela ngate garuana. Ania gendo ukudayo, ania gendo kwela ngata sigala. Mumbela ngawe geza kukwela ngate etambula. So, weekend jetu genda muu, ilarika ngate genda kwela nyangu nyo, ili ama team za gamu. Ilarika ngate genda kwela nyangu nyo, ili nadala abantu. By the way, kuchifecho kusatu, Man United, singa ama team ziga nabili gakula amariri. Manu klabu ya Aston Villa ni klabu ya Liverpool nga bagendo kupila ngatiba samba manu enzo kakasiwa nga etude mchifecho kusatu nadala nga atete samba yu game ngateni na samba game yu kubanga sinaba kulamali wajia gina points nkaga then bajia kwati wachi asura kujia klabu ya Man United nadala mchifecho jo kupila echo kusatu so aluzi nga uye na abama zo kupila ngate ate chifecho kusatu hobo ulia utomanya ne chifecho jo kupila dala echo kuna gowe na omununja uliriza yenze tamkedo malungu kwa gariza macha malungu timi ya selukira kejie kongiri.

0: tukifuchimu radio buti radio radio mtu wa bulijjo
1: tukwaniriza mu juma special wan radio buddo
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tukwaniriza mu nteka tekeno ya juma special olunaku luno olwaleero yenze tamkede umal nenteka tekeno paka wali kusawa zigenda kupada mukaga ezetu ntwe eri olunaku olwaleero bamasheikh bamazedo kubiranga tebatula mu studios na tugenda kubiranga tetwejukanya hobo olya ebimu ku ebyo byoyinza okubanga ate weerabidde ate n'ebyo byoyinza okubiranga ate mu butuufu obadde tomanyi na damu nteka tekeno ngabwe gendo kupiranga ati etambula andoza tusokere wa Sheikh Assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu amanya hafizu tayyib kawesi maro
2: naam tubadukuli zigani
3: alhamdulillah mwetuli tubademiri motujitambu za mpola mpola eja dawa
2: naam Mungu yeye
3: amin amin
2: amin Sheikh Assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحابته أجمعين بكد بانغ بانبوليزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: ودا كسيرا كسيرا دكاتونو كتويتم كسيرا كو فنمو كتوجو خانيانا چو ويكي ودي بتوالي تسوما تواسو مسا كتغامبو حجة نتونيو نيورا انجري جاجة في إبراهيم Jiba ya mugamba anti kora abantu bajiba kole hijja ilo mulimu ugo na agukora ni nabi sallallahu alaihi wasallam na agututusa ko weyali Madina na agamba basajja binti abanga Allah balali seko kola hijja msajja na mbuza anti bulimu waka tunakora anga hijja nabi sallallahu alaihi wasallam tia muda mu msajja na abuze mirundi esatu ya gendo kuraba angataya msajja alemeredwa ni inga tuwaga manti msajja we mukubuza ya ina mwe chama nga abantu batigira ya laba ango kufuwe Madina gene maka buli mwaka wa wamvu ilanga nafuru wawe tuka ama duwalu kilomita binane izi guwamu chizibo gandhi buli mwako jagenda kakati wabango we Madina alikubina atifabino ulaba antu lugendo luwamvu kakati umsajio ya tubulize chibuze cha nabia mkakase nabina sirika na yeku nkomele ya enu kwa nagamba anti tila ukultu na amla wajabati
3: Allah
4: Singa msaji wa mzemi na mugama anti bulimuaka mjia kora hija chali wade wajibu ngobona wetu sali swala gabulimuaka bulimusiramu wa ilo gene maka na ya gama tila wala mastato hatu mtimuali sobode hila dela situali sobode ufana katu walua bachia ganyo
2: ngadungu subuzibobulina
4: na hika kati bichari wade nga chia bulimuaka umanya anti chari gani dedela ngane swala wa mwenchia walima kari nolo icho suonga jetuwe juka nyako kumurundi oku oburungi obuli mkora hija Ensi sharia eno ya twagazisa nnyo ne tubulira obulungi obuli kukola mahijja ne mpere nyingi ezirimu pozi mu bitone nnyo nja kwogerayo hadisi nga bili mbaka sallallahu alaihi wasallam atugamba man hajja falam yarfuz walam yafsuk raja min dhunubihi ka yaumi waladatuhu ummu omuntu bwagenda nakola hijja najitukiriza bulungi tegeza agenze n'abamanyi mlamu sheikh imam tawif na mulaga kikola kino kola kiri na bitukiriza na amazo kunuirya bulungi nata kolera mu nata yingira musonga za bufumbo ngabe twayo gira wiki wende ndiwo maro kunuirya ndoga labbaik allahumma umara wala labbaik allahumma hajjan tukirizwa kudda mukwe gatana mchalo kujango ya amazo kwamburuka mulundi ogusoka ogusemba iso hakati bokola hijja nota gena mbya bufumbe ibyo ari nota yinonera mu kuba twayo gende kuono na bantu bangi bavuano ni mpisa za abu mbi ulitichi mgana na kubira yu nduzaliyo mulideko uemba na
2: neka jugu mtufu bogenze kolachi
4: ato bogenze kolachi nabia gamba ndiye mitu ebo utabikora umutu raja aminzinobi Allah muja kama zambi gona kayaomi wala datu umo ngoru na kunyina ruya muzara umwana baby wole na kurumuwa bera nachi
2: tewali
4: Omwana atuka da miaka ya kwere tule miaka anga 15 mulenzi omwala kutusola gera musonga taina chintu chonna chichapo kakati nayo bodano bofuka ngomazokola hija Allah wabanga ajikiriza nolo kitukubiriza abantu nti ngaba batugamba fu batulagira da abantu wala abantu nti timutu wala abantu maka kati maze basomesa era bahaji bonna basomi abamu ne basomera na miezi mwezi mulamba akyasoma Nifu tulabayo wiki sibiri satu na wasomesa amu mbunundi gumbuli wiki buli wiki. Teo nogena nabu. Hina notukiri nubasomesa. ajweyo nga ekintu kye kya mtu tesenze te mufutse
2: bwerere shekho mtu asobola okola hijja yeka nga ntitamukedde umalu nsobola okola nenkola hijja nzeka
4: eh akati bobera ngo manyi ala sharu tobere ngo manyi byokola kuba kati betutwala tibamanyi kati abufoto balagiri andi bwotuka ezul hulaifa nuyirira boti bomara okutuka kaba ni weto olora milioni msavu wano utanikila okuweto olora bojibale milioni msavu sari lako makamu Ibrahim bojibale omara okusara unyo kuzamzamu bomara okusara ugena kusofa ni marua na we milioni msavu bomara sarake mviri kati ewe bini kumutu amanyi
2: nga gwe
4: nga nze kakati kwe wabe na shee kati nga nze sikieta kisa mtu wankule ze nyamba na mabazo nga ngeze kukura umra kubaye bintu byengendo kola mbimanyi
2: so bimanyi
4: nibo ogenda nga tomanyi ati nibo kola nibo ogenda mahija bakuita haji nenga toina hija ati nga bamuwona tubalayo mu Uganda waruwa babula na kumaunga nga tatu simara waruwa babulira kwaba tawafu li father na tajikola kaya bintu bingi nenga byetaaga mu omulugo bayita hali amanyi chakola nibo gwera ngo ulisheko chimanyi hati wali chigana kugenda bwomu mpaka sallallahu alaihi wasallam yagamba muhadisi endala nti alhajjul mabrur hija Allah jakiriza laisa lahu jazaun illa aljanna twali chintula kyafuna muntu oyo kyasasula okujjako kumwejjana kali hajji we banga dala watambule ne sheikha manye ebintu byonga ebitambula nawe ne wekakasa ko nti omutima gwo dala wali mutufu nga betwagamba nti watazawadu mwezi bire ntano okufaina khaira zali takwa ekisinga obulungi kutya tade nungi kutya kuteka mukutya Allah nobirango oli mutya Katonda ejja nayo ayamini mbe hijja yo Allah jikiriza na biranga akuwa mujjana ngumiriza abampuliriza ndebindi byogere maka bino nga mugana fubobuziza tibiringa byagenda Dubai ogende Dubai nebo gane kalikuleto gula byo yagala
2: no fa
4: tulera namba no novayo atenga tiba kubi na ye bino bya kumanya bintu kawano nkolera uchi
2: sikutambula muwawa
4: gwanibo wakalinyenye mirundi 10 tugama ti maka tomanyi kubalo ukirabira kumanyenya gatulonda waluwa gantu ga kulona manyenya na alore jinyangali likube nkofu nefa nefa tumgandi a roda kainya kafanna bwe kati ngagoka mulaga Urusi nga ingini ya mulaba akora na nguda manyama ingini kafuada gweno kamulaga ndi kano ketu agara ila sharia ke ya gamba noleke mtu vina bieta agamu wabu manyi so si kumarage wagu lati haba asipa kapatu kwa hiza nafa tuli nyenye mirundi minji katugende asipa bifana ya baru kwa nabampuliriza kusinzira kumbela yobude nja kogera katonu kumpaji za hijia mpaji za hijia mbutufu zirinya kisoka kwe kunuirira kakati okunuirira oko kuli mbifu nabi sallallahu alaihi wasallam yagira sibuli kifuchi yagala abavu Madina abavu banu iria dhul hulaifa abavu shami nawala waluishifa bachita ya lamlam kwa banu irira faba gendo ruwarira okulinya nyunga tusoka Makka ila tujia kunuirira mubanga gato tuse mjifu yechifu hecho uwenye nyaba gandhi abaye ni sawe tuse munuirire nebo bomara kukawansi ngo yambale nengo izo ngatwanu yirinde ate guba mutango sale mbusi obasi kyecho dayo yeri mbaka jiagambo kunirira kyenvwa kandi bine bintu byetaga mu kumanya byetaga mu bumanya sose kuva mu nyumba ino yambala bwambazi nkutu yeno osibana ugani ngenze bena abakora nange bena akora bena ati abakulembede bena ibakora bino bibakora ubimanya nicyo kubiri muri mu atawafu kwetu le nyumba gituita kaba enyumba yetu ino kujetola ni utaandikira wa era chechi gena no kwetu le nyumba iyo nyumba iyo ke bigambo bingi iyo mpaji bogireka kuwa ruwa betolanga bava ate kukono nenga nyumba tu ino tujetola tuva kudio
2: kudio pa
4: nifu tubaraba atenga vero gabo
2: ne kati shako yo hijaye vetu
4: teri yo chagwa ye bieta aga kumanya teri yo bomuja mukulisa yandi avama kana yenge mpaji ajimenye tetu se gwa hizo kuzima nyumba bagali ya mpaji nya gono no zimba ko bili obasatu no gadi enye na imirira okuja ngo mkubi wa plan yaji kubenga ya mpaji satu eyimirira ne yakali mbuwa plan yakuba yobusiramu kukweto rahija yakuba yamba jinya ngokoze kwa bino basatu
2: ne yakatera mpozi koseka buba tulaba kuba bolaba abandonga batambula badaku dio gwereche kiba kikuza kuko
4: wana wabatwa mutawano wana wanwoli kurugudo wana tulaba maroka zikuita kwa nonga tu kero wana kuba laba mwene ramoneta ngoje buzi araba boda boda boda baina na nori na kusombi
2: yonkwa bila kona abo bidida
4: cheto kuba laba wadu wajiri wotundi Goderi teka ya ataja jondia dinga bateka wakapani walizi tokirizi wakini wano kakati no atu walizi wali hava amugana kubanga tu wali ainabudevu kukabe kwetu lakuni njoku wala kaba mtu wale yuele kumi wame avidi mnundi yoku njo gira wansi wa kamuru ya kaso gede wago kakati anyana vera wakuku umugamendi wayo dawa
2: tudeno
4: yapaje yokuda asaa kwe kuduka sofa ne maruwa sofa ne maruwa kasoze uva ku sofa kati ngabola be kitabo kino one way sofa oni maruwa na ye era tusanga ya bavuye maruwa nga ndasoa ndo sanga atenga be bagadi buli chimba chimanyi na ile obusira mbasoma busometi babumanyi ee Ari jukira bo enambe janne ninyo

Akwa atandike nanya atwarani. Obasanga nga bava emaruwa ajja sofa ne nga ganziruka. Kakati unayaba ikubiye. Nempaji esembayo alokufu bya Arafa. Kwe kuyimira musenya Arafat. Olisonyo lulo butufu banji baluyimiriramu. Olwensonga ne bo oli mulwadde ngoli muddwali bakujjayo nga baze kola hijja. Ni bakutwala mu lusenyolo. Naye empaji zoba tokoze zisigala zikubangibwa. Nyinza kubera ngo yimide mu Arafa. Nenga tuwafu neno tuwabikola. Oino kubikola. Nenga alokufu Arafa. Mpaji nkulu nyoko wana biagandi alhajju Arafa. Umudoku wali wandi wafunya hijia. Umudoku imira Arafati. Mbisegi nobeira yu. Umusana guona. Niwa mwela dechikabili ya satu ngenjuba tena bakugwa. Upama zo kuimiri ya mbisegi Arafati. Nolecho ezu uzazimu kumpaji za hijia. Bubufunze nyo. Mkwetu lora wano. Njagala nyo kujukiza waba antunti. Mkwetu lora kune nyombe eno. Ngabu edi nti Ibrahim ya jizimba lwa nsongeyo. Umar radiyallahu anhu ya jiogira kebi gambo vinji. Kubanga kwetu ula kutuetu ula kabeyo kwa mirundi nga pesa ina. Waluo kwetu ula kukutuka. Achujutuke mbaka. Nga kati bo gandi usala tahiyatul masjid. Kakati hili to sala haram. Mzikiti kwa mzikiti weguli. Wabula atu wetolora wetolozi. Na wabira huku wetolora hukuwa farudha. Nga ye mpaji. Kutukora nga tumaze tuvude mkube chwaji. Chisoka. Kulunako uru kumi. Na wabira huku wetolora hukuwa kusibula nyomba. Mbaka ya gama mhadise emu. Ndiyo mtichari badde kirungi bawava Makka endagano gy'abaasinze okukola ku kibuga Makka ebire enkomero y'ennyumba gy'asembyeyo okuyingira kugenda Kaaba n'agyetoolola naye ate oba ogyetoolola tokola nga bino betukola nga ogenze mu maaso ga Kabaka abaluwera babikola kitamukuba mabega ate ere abutubalaba ngaava okwetoolola Kaaba omulaba dda kyennyuma tayagala kukola ki kujukuba mugongo. Nwabeerawo n'okwetoolola okwa sunna kati nga abagenze Makka kati abatuuse bamala okukola omulaye ahuli ayina amaanyi ge agenda nagandi kanitoolemu emirundi musanvu nga bwasaba edwaze bwasaba kino esola bwetuka n'asaala bwafuna amaanyi n'addamu neyetoolola ekiti kiriko bbanga gere. Nolwekyo ndowooza mu bufunze twalabibwera okusaalira mu kifo Nabbi Ibrahim weyimirira nga azimba Kaaba. Ekifo ekyo kyeko aya Allah wagambira nti wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Mu kifo Ibrahim awo weyayimirira nga azimba ennyumba eno oba agizza obujja bemalanga okugyetoolola emirundi musanvu musaalire ola kabiri. Naye kigambo ekyo kivwawa mu hadisi emu Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga akola umra bali ne Sayyidina Umar ibn al-Khattab baamala kujyetoolola Nabi naalaga Umar engeri Ibrahim yazimba ennyumba eyo. Ibrahim manyi Umar yali alina magezi mangi ddala. Namugamba nti lwaki awo situsaalirewo lwakabiri omusajja okumwebaza omulimu gwe yakola. Kako hali guwa maji. Enyumbe yetu uwe nsiyo na. Ejendo kwenu lapake sipa hili guwa hu. Tu hali sadera akabili. Kakati mabufunze nyo. Umar agamdi ya Rasulallah. Hatha makamu khalilu Rabbina. Wano mkwanu guwa Allah. Wekitibu ya imi lianga zimbe nyumba. Liali jinja. Dabina aganti naam. Kichitufu. Kakati guli agamdi. Afalana takidhu musalla. Wajitutu sali la usalu la akabili. Mkwebaza. Aya nikare gandhi watakhidhu min makami Ibrahim musalla. Ibrahim ya imi lila onga asara kuchi kujinja anga azimba. Mabiga wali msali lila kabili kutoge inanga Makka. Niyo Allah wali kutasa nogeno japura wali wechi suwa cha zabu mwemuli wejinja ili wabamba vita vigere vye. Deo lili wala ni Kaaba. Mugundi yoyo
arabika mukwetu olako ne mukujizo obujo mayika aba bulimu yaka babade bagizo obujja yali setu na ali jawali okumbi kwa mtu anyezo gandi kaba kati ilinga wanobola ba wenje

0: Bamboo Soap ne Chogero Bamboo Jelly. Biri mu sizes enjawulo ennene n'entono. Bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Chogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe.
1: Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukensi yonna. Eno ye Radio Budu. Radio y'omuntu wa bulijjo. Bisesa tebiggwaayo.
2: Waha, koteka mbote.
1: Ai, gwai!
2: Ai!
1: Kalevu. Ono ye Kalevu. Wano ku Radio Budu. Nga utusibwa ko Chogero Herbal Products. Aba kukoli ya bisigwa ne sabuni ya rinyeliza. No kulongo sensusu. Bisange mu maduka. Nemu supermarket season na. Chogero Products. Clean your skin. Open your luck.
2: E Kalevu bali batya.
3: Balungi tata. Mugamba che.
2: Simanyo oba ekintu kino naki yingira. Musajja atutwale eyo na atuambaza nga abamaji.
4: Ulimba?
2: Ya natubanga abamukuma security. Okoma onga buli mwamu weku.
4: Ani oyo.
2: Awali awo. Gonaki yingira nze mukugira connecting.
4: Dedda. Abakula bebyo kwenda bali mukuyigalwa abantu abali mukubba abantu kuno batega abantu kumakuma nga bayita ba police.
2: Nedda kale.
4: Bana abalala bali ludda.
2: Kino libanga swaga nete tuina gwetu.
4: Ati bana abalala bali wa.
2: Awe bali tukola ne Tomu ne Rubega.
4: Bera utufresa.
2: Ndenda soko leke Kalevu.
4: Ati kabigabe osi.
2: Anti bagenda nanga kungwa.
4: Ngira wetu oli.
2: Nanga bagenda kungwa ata.
1: Uyu yekalevu wana ku Radio Budu. Nga utusibwa ko Chogero Herbal Products. Aba kukoli ya bisigwa ne sabuni ya rinyeliza no kulongo sensusu. Bisange mu maduka ne mu supermarket season na. Chogero Products. Clean your skin. Open your luck.

0: Owuliriza omuziko gw'omesa ekyemisana musawo y'okubiri ya program The Max. Program The Max. Enuyisawo w'omesa ekyemisana kati nawe w'omesa ekyemisana tugunda tuwuluguma. Tugunda tuwuluguma. Tusindogoma tubwatukira ensi yonna. Eno ye Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo. Oni muzei kakumba wana Radio Buddu nga kutusibwa ko Rokobo.
1: Rokobo amanyi kaba wanguzi.
2: Hello mkulu sebo banyawe.
3: Mundango liye muzei kakumba nga bulijjo ndi wano bampise na katulire sawa satu.
2: Uliduddawa.
3: Wanje.
2: Uliduddawa.
3: Ndi wano makaga kwini.
2: Bakuyisa kolachi.
3: Kubala bintu bya kwini byaleka. Yafa.
2: Ngani akuyise?
3: Bano batabani bo kulione yadda mbigerebi.
2: Aliwo.
3: Umbaye chali soba yo karoli baya anina inga. Ibe bampise. Chokenja le numa tebajaba. Bakampa buwemi umbo jemere vili nzenjale julo kunzita.
0: Muzei kakumba wana Radio Buddu kutusi wako. Rokobo,
1: amanyi kaba wanguzi.
0: Aba Kyogero Products, aba kulira ebizigo ne sabuni ebya Kyogero, bajjukiza abantu mwenna nti Kyogero Herbal Jelly ne Kyogero Herbal Soap bisangibwa mu maduka ne mu supermarket zonna mu ggwanga, wamu ne mu kikuba e Kampala ne w'oloosera zonna. Balina ebika by'ebizigo ebiwerako ku katale nga Kyogero Herbal Jelly, Kyogero Herbal Soap, Kyogero Vitamin E Pink Jelly, Kyogero Cocoa Butter Jelly, Kyogero Aloe Vera Jelly, Kyogero Nani Perfume D Jelly, erigwa tayagala buwoowo, wamu n'ebirala bingi. Bakuletedde ne Ecostar Washing Bar Soap, ayoza bulungi engoye ne zitukula ate nga limu akaloosa kalunji. Aba Kyogero bongera okubiriza bazadde mwenna okukuma abaana mu kaseera kano ak'oluwummula n'okudda ku ssomero nga bakozesa ebizigo ne sabbuuni ebya Kyogero okusobola okukuma ensusu zaabwe nga nnamu era nga nnungi. Bakubire ku ssimu noti 754-5537-23.
4: Empiki z'omanyo zizannyo obulungi.
5: Aha.
4: Kikisero yingira akazannyo kano kubanga ssente zibirira ddala obukadde bibiri zaakugabwa ku mmeeza bweddo. Ebyetaagisibwa okuwangula obirina kyangu nnyo. Kozesa bukozesa debit oba credit card yo eya ABSA emirundi etaano mu mwezi olwo yingira embagirawo mu kazannyo kafa k'okuwangula ssente. Gye weeyongera okukozesa kaadi yo n'emikisa gy'okuwangula gyeyongera. Kyenyigiremu tosubwa omukisa gunnantalabikalabika. Weefunire debit oba credit card ye eya ABSA leero okuyingira.
6: ABSA. Your story matters.
4: Absa Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazannyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board inkola n'obukwakulizo bigobererwa.
7: Toko janga anze.
8: Hey, mwanjila zenga asa nyiso kulaba.
7: Toko lekebi okusa nyukira.
8: Otio.
7: Nyate nentu uka unenda bo musiri kwe nyanya.
8: Otio.
7: Mbate naka kuita kwa unenda bo ugwe mboga.
8: Otio.
7: Katila be mwanyizo. Zona zinyiri langabi wana bie Kampala. Echaru chino mukoze saachi. Budi wambi saame misiri jona jinyiri la mwanyirizi.
8: Munanga fe tuafune chijimusa.
7: Chijimusa chi.
8: Tuafuna budu organiki fataliza.
7: Ogambia budu organiki chi.
8: Fataliza.
7: Kederes.
8: Wanji.
7: Mkurabi yeko ngezi.
8: Katina ingira mnyumba nkubuze ko.
7: Neze kunonja chijimusa we nama lo chifuna nada.
9: Kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa eky'okufunamu tota wana na birala byonna. Funa ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer osirike. Gwo mulimi w'emmwanyi, emboga, butunda, nyaanya, ebitooke n'ebirime ebirala. Ekigimusa kya Buddu Organic Fertilizer eky'obutonde kye kinaakutuusa ku kirooto kyo. Tekikoma ku kugimusa bimera byokka, wabula n'okuddaabulula ettaka ne lidda bujja. Kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 9 8 9 5 Buddu Organic Fertilizer kikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale Bugonzi.
10: Omanyiche wetaga
11: ona.

0: Ulilizachitulo chokusatulicha the mix, the mix. Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu, radio yomtu wa ulijo. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Karevu ono ye karevu wano ku radio budu nga utusibwa ko chogin habo products aba kukoli ebisigwa ne sabuni erinyiriza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogiro products clean your skin open your luck
1: kale mwa gamba chi
2: balungi sebo mugamba chi
1: ndi sebo
2: oh ndi bwano ne baba simu chenkola
1: e badde chi
2: e kadi ye bulala
1: eh simu yo baba weta agenda la kwetagala kwatanga yange
3: Hey, we are million maker.
1: Muzadde lebe gula milioni bili. Neka tena najuguze mitwalo mukaga. Anti kati ya jijamura ini na jisulango laba nogenda na aina kayo kya na akokira mulina.
3: Kati risiti eliwa.
1: Batabani ba muti aba be bazindetera. Byonna babikola kolumu.
3: Chairman wa mugambie.
1: Ati nga mugamba chi.
3: Bera ukanzi. Asoko je kale babo. Babanzi bena ye.
0: Uyu yekalebu wana ku radio budu nga kutusibwa ko chogin habo products aba kukoli ebisigwa ne sabuni erinyiriza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogiro products clean your skin open your luck
4: Komie wonga ya mani ya mugundu katenyu mokuchira se waliona bie Mr. Right, komie wo. Musizane yokusatu kustatens makurachika. Okutani kanga 15 omwezi guno gwokusatu. Bulirwa Sunday kusawa bilia za chiro. Eno yeshe yokuwa

0: Alo, mkulu sebo banyo.
1: Munango line muzei kakumba nga bulijjo.
0: Onantu ala?
1: Okutu ala wa, nine ngendo nyingi.
0: Obado laga wa?
1: Kati gobado laga mbade ngendo Tanzania sabiti ja.
0: Jienda ga?
1: Umanyoru Swahili.
0: Unjadu higa.
1: Wana giwa Kiswahili?
0: Ogami echi?
1: Ulida kati gwengo ogenda nani?
2: Muzei kakumba, wanagredo mda utusi wako. Rokoboom.
3: Rokoboom? Ama andikaba wangu zi.
4: Mumiaka jenkaga, egwanga lino bwerieta gange chokunywa, Uganda wala jia wangawo. Mujechi na nane jechenda, ngatu uliriza kadongo kamoku radio, kububaga wase kukuru, Uganda wala jia wangawo. Atikati chintu chachuka, anti tulino ubago wenja uo, ngazi house parties, obuoku mabichi, uru wangatusi nila kunyimba zitu singo kwa gala. Era Uganda wala jia, wali, umutima gwegumu, Uganda wala jia omoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wa febulio wa avulijo. Uganda walaji, ijo kunye chitugata. Kati na ajabu ze miaka angaga, ijo kugatawa na Uganda. Tetu ndibu ili ya babatana uiza miaka kumi na wana.

0: tubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Naye singo ngenderera nze mmere yonna gye mba nkuguza wandibadde tokyambuuza nti lino ddungi lino bbi kubanga
2: ak'omuntu kayitamu
1: manyi tulina amatooke gaffe agava embalala liba linyirira nga lirabika bulungi
2: naye bw'olifumbemu emmere
1: nga tevaamu
2: gasigala meeru
1: saagala gaguza bantu bange nyola bene emmere eyaffe eno mbwazirume nakitembe eno yevaamu emmere
2: ne bo baba tebalinyize kulizaako bisigala gyonna gikola kakyenvaako akalungi
1: obuzibu bwe tukyalina nti emmere eyo tetera nnyo kugejja nkota nti eba eppanwa gagali agava embalala
2: anti bali baliisa babeera n'obusa bwebagira baba tibwajja mu kiraalo ng'ateeka mu lusuku
1: naye olaba kati olaba
2: onoona okukuŋŋaanyiza
1: ate oteeke mu lusuku
2: oteeke mu lusuku
1: ngate obudde nga bugize naye olaba nti gano amatooke gano genkuguze nemmere yaffe eyawano ne bwogula obutooke buna busingalire ettooke
2: okuwooma
1: okuwooma otegedde n'ettooke nojjula oti nebawulira
2: ngaakaloosa
1: kammere
2: otegedderyoyina odditetenkanye ennyo nonyiganyiga nozzaako n'obobeza okuiamumere enyuma
1: olaba lino ne bwolifumbira ennaku bbiri teriyinza kumyuka kyo nkikubuulira era ganusigaguza abantu bange ganutugaguza abantu ng'abadde agenda walako waliwo omusajja eyalize
2: si kasitomawo wabulijjo
1: musajja yali ankubye essasi
2: ng'ate akulanga
1: musajja ajja wano yeegombye ettooke nali muguza emitwalo ena nga nkota semakota atuuka eyo nga bawaata ettooke ettooke ng'omunwe mweru nange kenyini saamanya ate ebirungi byago bimanyi nti gatambuza emmere buli alikubako eriisa
2: abayagala alitwale kuba linyirira
1: kati nze mwabange saagala kudda wano ogambe nti saalongo yankola
2: kati alizza ayagala okukuba esasi yalizza nga baliriddeko entamu
1: yalizza nga bakawaatako ekiwagu kimu kubanga yaambaye
2: saalongo gwe buli bwondabakamatu ompita kamyo
1: omusajja owulira eka aliyo ne mukyala we n'akaana kato omukyala oba akola oba mu gavumenti naye bagenda agira bawaata bawaatako ekiwagu emmere nga tetegerekeka eri ng'abalinga abawaase muwogo
2: oba abafumbi be baali ababi
1: owa
2: nayema ekinjagaza omudaala gwo nti bwenzija ku mudaala guno buli kimu nkisangawo kaakati emmere tukkanyiza ttooke
1: rino twalagana asatu olikomawo kunebaza naye bwotwala liri sibirimu
2: kale
1: nzikirizaesimidde
2: nzikiriza kantwale gano asatu tegamazaako ewiiki
1: gano gaba gajja
2: kukatekubanga bazzukulu bo bali basatu
1: n'okwengera tegengera mangu
2: kaakati tutwale gano kale asatu gatambuza ewiiki paka wiikendi eddako
1: ate lumonde
2: naye teekako nteerako lumonde wa 15 ate
1: enyaanya
2: enyaanya nazo nteerako enyaanya kola za mutwalo
1: gundi mpa ekiveera ekyo ekyakiragala
2: obutungulu bwa 15 teerako green pepper wa 12 ne karoti za 2 nteerako kukamula ly ono owa kiragala ono ono gundi oyo ate nno bwobeera nga wasanze amanyi okufumba obulungi naddira enva oba nyamange yamaze okufumba kusiika bulungi n'akiteekamu nekijjiiramu ziba ziwunya akawo
1: wakalungi
2: tokikusalaasala bw'okiteekamu kyonna kiramba kati kiteekamu akaloosa ako nga kalungi kati obuzibu kukwabika awo
1: envuba ogenzeza eriira nga
2: sankulungira neggaliki
1: naye waliwo akantu kano buno obusuwa babuleese mwana naŋa nti mbumutundireko bufumba ekirenge singa obadde oli mufumbi wakirenge ngaoli muli waakyo mbadde nkusaba ogula akasuwa kano
2: kano akasuwa
1: si bwabbeeyi ka mutwalo
2: Mutuwa lugo nanga angula kasua.
1: Kapumbe chile.
2: Kozi mwa ebisedebe mwa kaitanga mutia.
1: Oli kuchibia.
2: Kakasa nsaka.
1: Akasaka.
2: Eee.
1: Ikanu. Kapumbe kari kubulikone ebisani kilabiyabu.
2: Eee.
1: Kafumbe chile. Nze naka testi nze.
2: Eee. Guwa soso gezesa.
1: Iii. Nyalu ngo na
2: kumbe. Nika hati nzatari muli wabi dengi.
1: Tomanya. Ne?
2: Kankalowolezi.
1: Wandi tutaga
2: akasaka. Kankalowolezi. Kankalowolezi.
1: Eo tiyo.
2: Naka didabudizi.
1: Evibada tututeko. Mapapali kutunda.
2: Obutunda buka antwale. Yabana bajja kuyenga kujuisi.
1: Sina wone kokowa.
2: Kokowa muagazaji.
1: Yabana ba umode bajeko. Owulidi.
2: Mbole mbutunda. Mbole nja kutuwala ntera kone mchungwa.
1: Mangada.
2: Mangada. Elinja kubitwala. Michungwa nkolera jabiri, manga dawabiri, teramu ne miyembe jabiri.
1: Miyembe jabiri. Bash. Nkwa kujino jebali anga mbiso vee ja juice.
2: Ja juice.
1: Ja juice.
2: Jagala ja juice.
1: Okay.
2: Tumabagira juice wa wapa kubira mu blender eme miyembe.
1: Omanye bintu bino bw'obigula nga oinamu kasente. N'obitwala omulundi gumu owewe rafagaba sajja. Obowe wede.
2: Bana bange njagala babelene dembe.
1: Ira. Akikati abwe.
2: Wakati bwemva wanongende wali ngule ya makoloni, ngule yo mucere byonna biberewe waka.
1: Amaji.
2: Amaji. Ngeche bagala kubeta aya.
1: Obowa maji sikuli. Ate kiwagu cha bogo ya kino.
2: Bogo ya njaku mudira. Bogo ya njaku.
1: Sigenda kusera.
2: Bogo ya njaku mudira.
1: Kwa kati kino cha sata. Kino cha biri. Kati ugula
2: sentezo nuya gara kuzima lako
1: ngejo ngenti ya bazukuru bange jevali
2: kale biyombi choge chino cha meka
1: chino cha biri chino cha sat
2: kale biyombi kambi tuwali zengu mitani nazo zizi
1: tuwe yanzi zizi tuwe yanzi zizi kati ya niya kwati deko mpito mwana buda iti jango mtuwali deko kumotoka
2: tongizida bana abagendo kwa gira abagendo kufo gira auroza agenze kumotoka angawe sechi kubo
1: ugenda na hii wali kumotoka abisombabu abideta. Owe, omuwayo shilingi 10.
2: Ya 10 ndiyo.
1: Kwati ya matoke azirugula. Abiteke mu motoka.
2: Kale musajja mukuru. Kanziruke duke.
1: Kale munna.
2: Omwana atandika okuleta.
1: We wawo.
2: Na
1: mbadde nera bidde. Omuzigo.
2: Musajja mukuru ndeka. Musajja mukuru ndeka.
1: Ate guli mukale.
2: Ndeka ndeka sika sika akale. Boyagala kundeka seke.
1: Muzigo kano kaba kalungi.
2: Akakalimi kako ko weweza ako.
1: Ate gwavudde mwankole.
2: Gwavudde mwankole ba mu America ndeka.
1: Weje na matoke
2: gani. Ndeka sebo ndeka.
1: Kaba ndeka kanana.
2: Musajja mukuru. Ndeka.
1: Mpaka shambu.
2: Okuja kwa mantwala kwa banja.
1: Leka.
2: Boropa kwa banja gumpe.
1: Mukaji agenda jangwe mugundi. Mumaraka.
2: Ndeka.
1: Kale.
2: Kale sebo.
1: Yandi janyo mwagizibu.
2: Amina.
3: Namu. Namu ju. Boba kuturuda wabannange sabana abansobedde omuzannyo gubafuukidde omuzannyo. N'oyita omuntu nga toyina nagw'olaba waka. Bannange nze simanyi na kyengenda kukolera bano ba wabula kitaabwe kaakati bw'akomawo ku luno. Ngenda mmala baloopamu bamaliza kuba kubanga nkooye okugoba abaana. Abaana olumala okulya bati misindo, nga toyina na muntu gw'osobola kutuma. Laba ebintu we babirese. Nebintu nebibale moku tegulako. Namu! Namu ju! Kalemba! Kalemba! Nana, sigenda kuogana kwe kutula wabula mimiro. Kambalinde bakomewo.
2: Bana ya nyanti kulako wano. Abaye. Abaye.
3: Bana angi. Ngati tsa iso kulaba.
2: Kale munnaye.
3: No weti kidde. Mannanga.
2: Bo baliwa.
3: Atenda bakola.
2: Bagenze dda mu mbirigo.
3: Ro sanze wano ndi mukweyogezanga ngamba kabakome womba lope.
2: Manna.
3: Basigenda kukira.
2: Kati ebintu mu moto kani agendo bijjamu.
3: Oina byolese.
2: Nkologo okubagulira ekyo kuli atene no kukibajira yo nkibajira yo.
3: Ngenda gena mbye jire yo. Ate kati nakola ki?
2: Mannanga.
3: Sina cha kukola. Ngende mbye jireyo.
2: Musibye bulungi.
3: Tubadde bubi.
2: Muno mulimu ennyaanya na munyaanya butungu mu kino ekiveera.
3: Nga
2: tuyina. Zino mba. Nzomba bila hivi siga dendo za biyo wapa na jane babi jamu na hika matigana wangeti ya mulima bugu mama toke katuga jemu
3: toga jemu diongali yaku labula
2: walua mzee ya aganda agagwenga gula kau na hivi baba botuka wali ya kukuba akalimi abula kumara sente mwonsawu
3: kuba sikatege dede iruko okoze kuba anga amba dendo dokulabe mede wano bade nduiri dedalo kulaba kukumere ya kumere wano wakanga weri ningamba ranvuri jomba denchevos ningamba uchukozotia
2: chiru ataba ana tebali
3: buli jote otuli wa abali wasi bantu wano
2: oyino obudde obufumba nabuno obudde obufunye lwaba
3: nino obudde obufumba walingambye ko kuleta
2: okera kugenda ku mulimo njuba yekuza otaniko kukuta mu kiyungu mbusimanya oli mukufumba
3: hey gweji emereji eberewo labo basi
2: eyengererawo okunze kuita kusula sente
3: soko li
2: merebelawo eyengerevu nde
3: nze munange banga liemba de ono bade manyi nti obanze si kyali wa wano nyo ba wangu ba
2: budde bwotali na bufumba ekyemisano kirya ku mulimo ekyeggulo odda kawungezi sawa kumpi bbiri ova kumuli mungu wata utanika kugwira na mumasanda sima ya girabino
3: ni nganze sigamba angako inti sisagala
2: omuntu ainzo obutogera na ye omulaba anawe no chitegera nze na chitegera na ingzikiri zanti mukazi wange mukozi wa mirimu kukula sime nye kagula mele yengiri rao atine jamanyi saka sento ubele na kusubro kwe gulire chokulia na ye boba na abana abana bote bayi tichiba kosa tibobote bebi afete babi manyi
3: kati nze mbuzi
2: kubanga yo wali oji sabieke banga li tuba deo noga ntuhuwa ipu
3: kati ato omuntu omukulu tata wakazi ino kugamba tirete mwere
2: nti oli content na wobera toyagala kufumba
3: nze nobuli just search fako
2: kubanga singo bado yagala kufumba wandi bado nga mamuna angi lelo tunariachi lelo tunafumba chi ne mmanyati ya yagala kufumba na yena awe wetube lawa wabidinga umumogu tunga na ange chovola banti buli holi denga ngule mmele abana bafebali kwanga baby afete babi tegele
3: nsachi fako kubanga na gamba kaninde konda benda bomu sa jono cho gamba wakola dete kari mbongo nti abana bwebali da kusomero
2: abana bwebali da na ngule mmele na ngule mmele kubanga bo bo biobera ebyo kufumba bo bote babi manyi Nebuoba tofumbie, bobe fumbida.
3: Linda konkubuze, na gamba dintino sigenda kufumba.
2: Waliosa
3: yeku. Era waleta diye mere nengu gandhi.
2: Waliosa bie, biko zesebwa na ugama antibuke de kumacha.
3: No. Nedda. Njagala
2: kutambule kuruunji.
3: Nze nino kugambe cho kukola wakamu.
2: Nze mbeda mchiyungu. Nze mbeda mchiyungu.
3: Nze njagala
2: kuruunji. Nzo mbulimo guo, kukela kumacha na ugamba bazenti wanji. Tueta age toke, tueta age mva, tueta aga chino na chino na chino.
3: Njaga nongulile. Waliyo wagamba. Ntiolese mva, olese mere, nengugamba sebo sigenda.
2: Waliozi sabye nesizireta.
3: Atenze nino kusaba.
2: Atikisi nino kumala
3: kusabe obufunanyizi buwabu. Elaze mulinyo
2: subira.
3: Obufunanyizi buwabu. Neda, obufunanyizi buwabu wange. Chiolese kuchifumba. Obuvunanyizi bwabo
2: kuleta. Kufumba chende sengo chisabye.
3: Iji zengendo kusabye
2: chokuza. Kati mbuyo sabye nze mwenyonge leleza nengati. Nsanze na kano kanka tuwalireko.
3: Kati mbuza. Bino biolese bana bebabi sabye nze nabi sabye.
2: Kati bino na yijiriza bana bani.
3: Kubanga
2: na genzo kulaba. Nda kwe mzebuli jon kulaba antigwe. Abana tobo olinga atabifako toyagala kufumba
3: kati echo cheku anso kuba ansa ojiina
2: abana bangi
3: bino biolese tewali abikusabye wabirese bulesi
2: kati bino nayiza nga muzadde njiiza abana bange bana bange oleme basi byanjala
3: baleme kusula njala nze yabazala sirya
2: gwa ina ne sente okola osobola okulya kyoyagadde
3: okyokubanga
2: okubanga ojja mukubo n'ogula omumonde n'oguvunyula n'ojja ne weeba kanonywa ekikopo kya kyayi
3: ekyokubanga nkola kikujjako obuvunaanyizi bwabwe wakanga omusa
2: anti kati bubu n'obutuukiriza bw'abaana bange
3: kubanga
2: gwe tofumba
3: ddiro waŋŋanga okufumba waleta byemmere neŋŋaana ogifumba
2: wagisaba ne sigireeta
3: ate mmala bino mazza bisaba bino mazza bisaba
2: buvunaanyizibwa bw'ogamba nti situlina kino situlina kino
3: bino mazza bisaba
2: ate nakumenya bwongo bwange kuyiiya bitaliiwo
3: njagala ombuulire bino mazza bisaba
2: bino njiyiriza abaana bange
3: lwaki nze tonjiyiriza
2: gwe chono
3: nenda mbulira nti twayawula
2: kati gwoli mukuru sikuyimiza
3: mbulira nti twayawula
2: gwoina ata kati gwoina kuyimiza nze gwoina kuyimiza nze balolerana aliachi kamugamba agule kino na kino
3: tachagula chintu waka
2: gwoina kuyimiza bano we bataliwo
3: nze mwana
2: nga bana tebaliwo nze mwana nze gwoina okugamba nti kati omwami wangaja kulya kino na kino noteka list nembireta naye bw'otagikola nange mmanyi obeera mukkufu nze wansuulawo
3: njagala ombuulire atenda kusuulawo
2: kyobola banange wengeranga yakirole
3: kinazijaneebakakunvunvubika woleta ddi ekintu wano neŋŋaana
2: obuvunaanyizibwa bwe wabusuula
3: kati bino babikutumya butumi
2: kati nwanirira abaana bange baleme kusula njala
3: kati ŋŋamba nti
2: wangoba gwe nze wansuula tokyanfumbira
3: nti nayawukana nawe
2: era nabino omireeta abaana bange beefumbire
3: abaana ani abazaala
2: ate obazaala obafaako kasooka nga bawummula wali onsabye emmere nti abaana bagenda kulyaki era nze neeyiyiriza abaana bange
3: nga njagala kulaba omutwe gwe oba gukolaakati
2: ate nange nga njagala ndabe omutwe gwe gukola
3: kati wayiyiza kati bulijjo lwaki tosobola
2: kiyiyiza muntu mukulu amanyi buvunaanyizibwa bwe
3: ŋŋamba nti
2: okukati obuvunaanyizibwa obwange buli ku baana bange era kye nakoze era bw'otoobisabe nga nga tuliwo babiri sijja kubigula
3: nze mbadde simanyi nti ndina musajja mutemu mu nju mu
2: bw'otoobisabe nga tuliwo babiri sijja kubigula
3: ŋŋenda kiyiyiza ekyokukola nange situdde kuba kitegedde ntegedde kati ensonga
2: kiyiye ate bulijjo nange kyennina
0: katubebere n'ababebere b'ebubebere nga tumanya ebyebubebere olwo tubebere ng'ababebere b'ebubebere mu puroguramu agafa ebubebere
4: tugunda tuuluguma tusinda okoma tubwatukira ensi yonna eno ye rediyo buddu rediyo y'omuntu wa bulijjo
5: komyewo nga yamaanyi ya mugundu gate enyuma okukira se wali olabye halo Mr. Right ekomyewo mu sizoni eyokusatu ku statens makulakika okutandika nga 15 omwezi guno ogwokusatu buli lwa sande ku ssaawa 2 ez'ekiro eno ye sho ey'okwogereza ekyasinze ey'okunyuma mu Uganda bwasanga abavubuka abagogoofu nga babwolekeza abawala embooko abaana abalina waaka we basanga ensusuti ez'omulembe sho muli abaana abalina swaga n'embooko ziri kaliriti sho abaana bwe balagira ku maja ne bababi ne balaga nyash byonna bigenda kuba mu sho eno era nga tosubwa okulaba ani anaavaawo n'omwagalwa halo Mr. Right season 3 ekutuusibwako aba Vaseline Vian Esheri kwossa n'omuvujjiriza omukulu owa Chinatown halo Mr. Right season 3 love vibes drama
6: mwanyinaza fateresi
7: babuwe
6: soko janga nze
7: mwanyinaza nga asanyusa okulaba
6: soko lekebi okulusanyukira
7: otyo
6: nyate nentuuka unendabu omusiri gwennyanya
7: otyo
6: mbadde nakagwireko unendabu ogwemboga
7: otyo
6: katirabe mwanyizo zonna zinyirira nga biwala byekampala ekyalo kino mukozesaki buli wempisamu emisiri gyonna ginyirira bunyirizi
7: munanga ffe twafuna ekigimusa
6: kigimusa ki
7: twafuna budde organic fataliza
6: ogambye budde organic ki
7: fataliza
6: fateresi
7: wanji
6: nkulabyeko ngenzi
7: kati noyingira mu nyumba nkubuuzeeko
6: nenze kunoonya kigimusa musabwe n'amala okifuna nadda
8: kati gwe omulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu totawaana na birala byonna funa ekigimusa kya budde organic fataliza osirike gwe omulimi w'emmwanyi emboga butunda nnyaanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya budde organic fataliza eky'obutonde kye kinaakutuusa ku kirooto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka ne lidda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisi singawo kuba ku noti musanvu noti musanvu 9898555 budde organic fertilizer kikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale bugonzi
9: naze bade manyi nonto yakubegera tuko wasanga tutobale
10: ni atingo ndekedde toke
9: hada kagukana kaunga kawoma irangira kubuza mukambulire yakaguzewa
10: kana ututuswaza kubukongo obuza jibaguza kaunga
9: naku kino kyasuse dobo ko kiri kaunga
11: boko baruwa kabuze mundete
9: muko ensonga ya kaunga
11: kaunga chikano nga kawoma
12: muko ono budu super maize flour akolebwa abalona Agro Business Center
13: muko semanyi bwono kitwala olabyo tya bwo mpakingira
14: akaunga kabudu super maize flour karungi kawomu keru burunji atenga kasunsu dwe byume byomulembe kekebe jeddu abakugu eranga kali ku mutindo gwa nsiyonna oyagala kasomero ka hoteli ka kulya waka obaka mukoro akawunga ka buddu super maize flour chechu kudibwa mucho gwa ketaze mu butono oba mu bunji kaje kuduka lyabwe mu nyendo ku mukono gwa dyonga wakaisa ku stage ngo yamboka okwolekera ku welcome obosobola kwegendera ku factory waliye kabale bugonzi akawunga ka buddu super maize flour kakolebwa baruna agro business center smc limited bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana
15: Anti Mega, nunguze dagale riri feke, oyagala kunzitira nkoko zange.
16: Nange nga bwembi subula, bwembi baguza.
15: Ono uwo, kano kastika bateka koka teke kunguru, abarunzi. Guluko vitu wa mutufu, yono. Aba Konko Feed, chetu avudetu chusa, netubakolele chipakiti HP. Oroke wala abafere, ababade bakufudomu gano, ngabanya gabarunzi bafe. Chipakiti cha chenvu, atenga chigumu, chiriko na akameza, pakiti kwetula, atenga china nezipu, gati guamuruzi webi. Solo nebi nyonyi kozesa glucovit wa mutufu nawe yaka tuso mkoko wabudu na kuhurumu kufamu yo buwe glucovit abu wa amanyi kubanga eyo ye mere soke ruwako okuwa mba Konko Feed International Limited walieka wempe mbogo oganyure mbiorunda esimu eri noti musambu tano nya chenda mutano chenda chinana musatu ova noti musambu musambu biri chenda mutano chenda

0: Mwerembe wakora
1: agambia tiawu
0: we wawo mkulu kawuchirona urudi
1: kawuchirona urudi abasinga gubaita chikofira
0: ije chikofira ngagandi guno mwerembe wakora chitufu na yama katu gabara nsinze tutiati na emirimo katiba noboba tabuse wabuta fumba chagulo ganti akasta ukora nange mkora tukoma wama tumbi budde weye neye kati ya ukukora we kwa atuse nisinga mba ukora
1: kota bisabye chila viko subolo kweye nange kota bilese sija kufumba na uja kweye
0: odokusi
1: wewa tukatiba nafaba genuini kunga sura peba nono bagamba ntibali wano mumasakera abakulete dobu janjabi obwe chikecha wa guru mubana abatona abakulu kuoteka na abakada batawanyizibu endwa dezenja ulo nga mwatu bakozesa abasawa abakugu kakati erigwe eyafuna stroke atawanyizibu omutu ogoro tentez osanyalala sanyalala orumu omugongo orumu enyingo orumwa mumavivi abana abalina obuzibu bw'obwongo ekibavira ko okubeera nga tebategeera bulungi abala ne bayiika n'amalusu mwattunga balema abala ne balemerwa n'okwogera n'ebirala genuine kungasirape webali okukuwa obujjanjabi ate n'obonera ddala kakati obujjanjabi bwaffe busa nnyo essira ku kuwonya obulumi amangu ddala naddala mu binywa amagumba ennyingo n'emisuwa oluma tunoddamu okutambulira ddala awatali kumira ddagala wadde okukozesa empeke erimu abaana abalina ekizibu ky'obwongo kiyite autism muweebwa obujjanjabi obwa kunga sirape era mu bbanga lya myezi esatu gyokka omwana wo n'abeera nga mwattu amaze okuddamu ng'ateredde olabirabo ddala enjawulo y'amaanyi nnyo ate mwattu n'otandika okuddamu okufuna akaseko ku matama genuine kunga sirape tusangibwa ku Goflen Hotel munda okulya n'offisi z'ebyokulonda okurawunda abawutu yeyeekatwe kulidde e Masaka mu tawuni ekipande ojja kubeera okiraba tukubira ku ssimu 0752281 oba ku 0782283 omanye ebisingawo
0: baba owange mwanji mkari munangi mwabali ukuliriza unani
2: nanyini figa madugomba
1: kusero abo nanyini figa
2: umulamu ajajja mkutufu msajja nedda msajja inatukizo vuna njiwa nero vate ba msabye vintu jajja eo ino kwero wazanti ya habana kebali wakiru etukali ekole na kusatu kunya kandete omlala
0: kwe gambo msajja yesu lida yo gwa nagamba
2: iye jajo msajja yesu lida yo gwa nagamba
0: msansa basi semayanti ayagala
2: ane jabame wono lindo kusha
1: nanyini figa nanyini figa kakati walwe ya janga ze kufumba ya hau vuna njizibuwa wabuli ruda wa
3: kumutera wabia kufumba
2: ya ntera wabia kufumba kuba uwano lesa sente ngangena chitegezo genda bireta newemba siri kusari kuba buli kimoti manye chikoze sebuwa
1: buwemba si manye bikoze sebuwa kuwanga nze siri mufumbi
2: iye mpozi nga ni tata uba ali musaba nga ni ingo musaji
1: uze siri mufungu
0: umuzali mkosewa
3: wa manda njini figa
1: fetu wakula tufungi sabala ya
3: si umusaji wa wadalata manjibi ya kufumba jana abuza munari achi
2: munari
1: achi yes kono kuno nyo che munari achi
3: mkubakuliza
1: mchimbulire
3: yes
1: okati omela
3: kwa mbasa umusaji wa wabu vuna anjizibu
0: mwibali nyo
1: achi
3: figasa guwabo gendo bifu
1: ubeto iya
3: aa guwabo gendo bifu
0: oli omwami agambi ya sose nti okula ganti goeta go kufumba fumba ama injo gamuli etile kusowa
3: nga luwachi atenzira moyo katemba
0: mawulidi
3: luwachi
1: mbembe luwachi ulese
3: manjo kwa chokamba tochimanyo kete wakati ulia
0: uwa
3: gwerete mere ongambe ntite wajifumbie kati uruogano kudamu
1: kwa toma nyinti yabiko sibo ino kubisama
3: kana yomusaja ya ino
1: msaja
3: na
1: yomusaja omusaja mvuna nyinti wango bileta
3: ipeto wabia mwana mulenzi wabia mwana mulenzi abasabja tuba
1: kutale
3: kanenda nebalete mbela matoke nebateke
1: nze omwana mulenzi nze kwa kusama kwa ringiza mchiyungu
3: nebalete
1: mkoko mwana ringiza mchiyungu
3: aba
4: Radio Budapest.

0: Zako ya gala wamba zi
1: Club Mix
0: Zendeza kajandia Teka butu kilabu mix Tuteme teme
1: Tukunda tulu guma
0: Tukunda tulu guma Tusindo kuma tuwa tukidensio na Eno ye radio budu Radio yomtu wa ulijo
2: Mundange Richard wewale ka lunch kano Chibade chiyitirivu Mbade ludo kulia chapate zuoma weziti Mampeyo chapati ndala ntualideko na avika.
3: Munangi nga zuwede wo. Bali muntu ansobede alide chapati na akawunga byoka.
2: Banangi ate na akawunga kaomye. Kana wakaguze wanawe.
3: Guto na ulira kukawunga ate ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano nubunga. Muyonjo ate nga aroma. Tali na buzibu kubulamu. Spring flour alimwe chiliso cha vitamin mwenda ne minerals. Kajamangu ate ngano. Okozi sabuto mutono nyoko olu nokola chapati njiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna Spring Flour akoleba Mandela Millers ebusega era

0: Chali ku radio budu radio iyo muntu abulijjo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga ate mujye ku mideko mwebali kupiranga ate muuliriza kale no tuchali mu ndibe eno ne ngabulijjo ku lunaku lwa Friday tubano mchala mbati de rest na mugema na dalanga tuisa mu weekend ngabe tugendo kupiranga ate tujitira mu dala obulunje nyo okuva kumba nafe aba na Fortbet ngabulijjo atugama anti bettinga n'obuvunanyizibwa to bettinga chinji chonna cholina wabula bettinga eche kitono ekitagenda kubiranga ate chikosa ensawo yo mu kaseera kano mu nsonga nga bizigeza ko kubanga zitambula reste
1: wanisho
0: ugambo tya munnangi
1: chendi munnangi oriyo cheyo
0: nagezo kulaba nga steta zitandika okujja ni ngamba reste atali ya munyiziza. Era nze nsobola okuvaawo era ngamba ni abantu resti tebamanyi nti balina zaabu. Resti tebuza kubatuliriza.
1: Nze zasobola neyanzege.

0: mulende noti musanfu munane mutane musanfu diari munana nekunoti musanfu tanu mbili chenda munana chana mwenda tanu mutanu kugende kula kumi na mukada ukone munana yenze kuja wema saka supa bija Uganda waka jambia tema tema tema tema chumita tugende wange wange sabu haliki ya babo gamboja
1: Jose boda boda kasamba muryanto onde
0: agamba te Jose
1: ha mganda wange
0: wanzo
1: yakura kotono
0: halali wanji Jose
1: haruso
0: au nguina
1: kugambi
0: aha
1: ndio kizivira kunzi ndivira ko ndivira mpaka mpaka
0: walai
1: walai walai
0: a je chisinge jo
1: esro
0: tori mganda ngo gamboja
1: Mwana kwagara nyo.
0: Nange wenche chigana change.
1: Kwagara nyo na kwa TV sumu dera kubiza kubanga kurukusanya su program yo ndera ko.
0: Halali.
1: Kwa ku.
0: Mazima.
1: Kuna ile ndio ndo sema nyo kumanya.
0: Mvana kubigambo.
1: Wewe kukakati?
0: Mm.
1: Kwa mwana Florence kasamba tumulike kasambia.
0: Eh.
1: Mwana ya kwagara ya gambe tajiba ku radio.
0: Halali.
1: Staff boda boda kasamba ya ntonde.
0: Mm.
1: Kwagara nyo.
0: Mazima.
1: Una abari ku radio yenu.
0: Mm.
1: Walai walai ngatumideko.
0: Kale chigana changa mane kuanga kodi atadeke mu family jo radio udu 10 na nyanzo kafu kono munana. Wange. Agamba ja. Aha. Wange. Wanji, wanji.
2: Agamba pia.
0: Nzana ndi sita dogambo cha baba.
2: Alikiria.
0: Mm.
2: Nange ndikiria.
0: Njo.
2: Ani ni kuyo mtu wabuli juu.
0: Radio mtu mbi.
2: Furu ma.
0: Njuu kunyu.
2: Njuu kunyu baba.
0: Enzibu.
2: Ate kukuno mwaka. Kukuno mwaka.
0: Bidalamu.
2: Eri kumite baba.
0: Tulinde mchibitu ogenda jira ba.
2: Mchibitu baba jachuli ba.
0: Bigena kupa kumite.
2: Bigena kupa kumite baba. Nasi kumite.
0: Sita danyono.
2: Bakati.
0: Njuu.
2: Akuhuza kabe na matini pule katika mwengo baba.
0: Kidia wala. Ndiya
2: wala
0: nsegwedi kuyo mtu wabu nityo Njuku njuku Banda bide wabu nkwanga koli Ndiwa nanomwa na womu ndeba wali nchibuloka Awanji Awangi Pafula
3: Aro
0: Ugambo cha baba
3: Eshimwe mandichi
0: Chichinga elikiri ya nkufunyi
3: Iye
0: Iye
3: Uli angari murusaru
0: Linda ku.
3: Ibanga yabiri andali simu yanga.
0: Kachati watense ndio kuchakalia mtu saru.
3: Umanyi.
0: Aha.
3: Bana wandi ubani ubani.
0: Oli ludawa.
3: Niyo kulibet ndi wasimanyi.
0: Bana. O tobanga wagenze mbufumbo bwali zinga.
3: Ade na ubiro no. Nikatuzuri ogete. Mali saka baso
0: umanyi. Wagenze kufumba.
3: Weekend
0: atena tulega chii. Enai. Aha.
3: Nguba teme mezeza gaja wandu bala ira.
0: Omanyina abasajja bintu byachuse.
3: Eh?
0: Wa bastos yangamba juzi wan.
3: Eh.
0: Wetu abadde chengira ne chingamba. Mbu.
3: Nga komao.
0: Mbu chomuka. Eh?
3: Komao linda.
0: Otege debija.
3: Kola kola wote.
0: Aha.
3: Asoke ntuke mama abana oyogere. Ba.
0: Hey. Wafunye yo mama wabana.
3: A nenda sipage na yo nye.
0: Eh, okay kale, jirese jo na jo bana.
3: Ngambo otia.
0: Njenje uliotia.
3: Halo.
0: Wanji.
3: Ediwo omulaba kenda kuzino.
0: Eh, twaba defenda wali echengera ku summit.
3: Ngulike ku summit.
0: Twavunde yo.
3: Nemba so twaze na okomire, okomene baso so omulese yo.
0: Musanze wali waguru.
3: Omulese yo.
0: Ah, wali wano mchibuga musanze na wali waguru nga nzija wano. Mm.
3: Atenga ngambia cha. Nganga bayenu wazi mchibira chija we.
0: Kati goli mchibira chawa. Agamba cheta meji pro. Gore kwanga koli mnyanya. Hali yeti oli otia. Wanji.
4: Wange wange.
0: Wanji.
4: Sipa wewale kuwereza.
0: Sipa wale jie kumilako.
4: Manya nedewezi msari kwa Dr. Jeze Kamili ya ndewe mpologoma ye ntete
0: Bagama chie ntete baba
4: Nintete mwevali baba vega gara.
0: Wewao.
4: Kwa tuliku ledi ya buda anti tutumbu te.
0: Nyuku nyu, banda bila bagame joba likuliza wanji.
5: Mkulu mkulu.
0: Wanji sebu.
5: Hawa, wewa lino tuku bandongo.
0: Wewa ligibe lako.
5: Musaji ranzi ledi ya budu.
0: Hmm.

0: Mkugamba chino.
1: E chiri wa?
0: Waliwe chiimba cha mwandi ikawo.
1: E, chogere nse ni kutidi.
0: Hali akaimba mwandi ikawo akawini
1: nwaji. E, akawini nwaji.
0: Mkamu nyumi la ya wakamoku vila mmm.
1: Katigwa kamu wade. Wandi, ok, baka ita wandi ika, eh?
0: Mjwe kutatera,
1: Eba maji itabatia
2: Kati uliza Voodoo Club Mix
3: is here.
1: Awo parliament yewe tude wanji. Wange.
4: Hello.
1: Wanji sabu.
4: Webalo kweze guanga no Uganda.
1: Kanaki. Kahati kamale kubuza.
4: Sebu.
1: Lwacho ugunda no. Lwacho ugunda boti onze nga alimu kuwele zandimu sajia. Uina kugonda anga jaki yali wano.
4: Sebu omugaga ta papa.
1: Hey, ya, ya, ewe we wangamia. Omugaga ta waji.
4: Ta papa.
1: Nguli ya sebu. Tahani mugaga, sanyu sokula ba.
4: Kali sebu.
1: Wotu kide, ngabana baline visibu.
4: Iviyaji sebu.
1: Ebyaka sente munnange
4: ngabalabi
1: nende zebos madde sikama njo basasire madde ngama njo bafunire ku kasente
4: bafune ikibina mu bigatira abe bizibu
1: Kadia jivina la juwali nyaji.
4: Izibu family. Sebu.
1: Wanji.
4: Ifitali chivi, izibu family. Grupo.
1: Kadi gwengo mkaka tuwa ina choko ze wao.
4: Anti, au mchivi inecho oteka msende.
1: Aha.
4: Nabafunye mwee gatira sebu.
1: Kati oje. Baso kama kona HBI na uli okoba yambe.
4: Ile ni government sebu kwe kola.
1: Kati ino kwele anti kati guri omu toli government.
4: Anti nange ila mwee gata. Mwee gata gemai. Wakole vizivu. Famile grupu. Teko omu sente sebu.
1: Kane
4: yanjule
1: Sebu
4: Sebu nze muanga fulanka ekiwande mbirizi lwengo
1: Musanyu sokuli zako sebu
4: Omugole tupi
1: Embaga ya fetu sewa
4: Sebu guli chimuchi genda bukwaku
1: Kadirina ko mbuka cho Hey Katibari ya iso kuhigilize ngili omugole jayo gira
4: Ira ekerezia nebaza Wana Kennedy Lubega
1: Aha
4: Sebu era tutegi kabulungi Kuchigo embirizi anti yebwana mukuru
1: Kamale kubuza
4: Sebu
1: Waliwe chindu chensingo kutianga bala angaba gole Wano batu kane bagambira Alina ye chitovela bagole bana okufumbiri ganwa Aja chitwegezo ulilo tianga bachogede
4: Era tuchiba chivi
1: Angamba anga gwenga wama so chogira Toisa isa maso Nola boba wabana wana asituka
4: kaya duru ensonga nze abemba ngenda nabo baba tibaina buzibu ila tibasubula kukwe kengira kona
1: ate bo kube kengira
4: ati kisoboka sebu inakuzo mweza abiri munya ogu msavu na abiri elwe nyanjuruwa abiri mutano kugatibwa
1: okay
4: era mukama abampeera obulamu ngenda kubanoonya mwena management ya radio Buddu mwena mbagala kumukolo mbaka buli tulie tunyoi
1: wewa gwambulira nga bukyali ninawo abantu banga abali
4: era sebu njagala obakunganye
1: era
4: sebu mbategekere bulungi
1: Sangala bagambe mbo msajia emele ya mdibiri de kumbaga. Ah ah. Gwe ngambabu gami nkulete za timu ya bali.
4: Nae, sebo.
1: Wanji.
4: Abo buvu nanyi zibwa.
1: Ah ah, bo, ah. Si, mubitu vya njogende.
4: Okulia sikubi.
1: Anji, anji bade ngamba.
4: Obuta sigaza.
1: Obuta sigaza linya biku chalo mbemele bajimule kende.
4: Eee,